Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: bi ati lorun
1: owo re lo wa
0: e de wojo ta tin ba bo ba tin wole pelu e ta n jade pelu oruko re ko ti si bi ta gbegbe oruko jesu oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye olorun to fe se nkan toton ba imi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati ran we eyan ti n bere pe nibo na pe jo si kire n se be e lo kaye won e ja mo nkan ti n se n be ori ile ta wa duro si eni ta duro ti ololohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
2: amen
0: eto olorun niyan ko se ni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara olorun ba so kale egan yo fo lo woni run ru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olorun ani di agbara olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to du ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje o re godo mura gan ba na bo yun ba bi mo ti to da bi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor be yesa nto ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki ni bi ise ninu ijo to wa ko de ri se mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na fi se ki egbe egbe odo re eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle aditu olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo samo gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju mo oju orun yes bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te wo ke eh
3: this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la won eyan pe ni nkan ninu iwe Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara jesu oluwa Matthew 28:1-2 eh eh Everyone's okay. It's sort of giddy. Bernie. Later on. Oh, you put a cona, Lenona. Oh, you call it. One wadi. Oto. Routine bella, Jesu, Lua, Babasi, Bagodada, a ruye lawyer, Kowa, Lara, wasa. You know where you are, no, you can't lambe, latte, sekigila, only low, tolo, tony, mobile phone. Any can it over by me go. You lose, Timmy, Luna, Yoshi, Annie, he said to talk to one, you know, to the team in Los Odo, Tanio, Soda, Baba. So go by what I want, Billy, Aki, Senior Lassa. E ja gbadura bi eni ti iseniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma jeri si agbara tan ni o agbara olohun agbara la fe bere fun gbogbo awon tan ko ra awon jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma fara mo ibi to gbe ma gbadura o je won o mo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba re no sami alagbara meje nbe yen eni to ma o to ma mi to rojo wa kiri ko ma ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima afa be ri fun agbara olohun tori pe lowo Jesu oluwa nikan so la so pe gbogbo agba laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa do de se ni kankan ta se mele ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mura dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eran ko kan ti an pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbi pada ni One year, me mobile. Who is this starting in a wire? Move for you, Badua. Who did you? Who walk? Bah! To one year by you. Then you feed it for the buyer bam. Shubanga to Moji, they be chicken here to sell it. Moda Bemo. Never to Moji. Every other one's of me here. You walk on a yimbun. Jesu Oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won ni ban pe si nitori pe won o lagbara mi an ti yin won ni ban won lo ki tele won ti ja wale ipon pese ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi ta ti jo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won won ba de bi adua kaka ti an po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ipon lo bi adua kala na ti o gba pe ti o lo nje ta e ba adua to nkan ti ego na je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fayo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ino menu se yin akorin ye ti korin daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti
3: won fe. You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Tango kiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je na se olodun to lebun kan to n sise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le sele emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Christi Oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi oh soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gbogbo ipa bíbélì sọ pé fúnra ara rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ mi ẹ̀ lílẹ̀ fún wọn kìí ṣe pé wọ́n mọ pẹ̀lú ipa ipò tó yẹ káwa náà wà nìyẹn agbára la fẹ́ béèrè fún báyìí nítorí pé bí nǹkan ti wà láyé wa àwa náà mọ̀ pé nǹkan ṣe gẹ̀rẹ̀ kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tá a bá ti wá débi agbára yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ béèrè bí ẹni tí ò bá rí òwò rẹ ti rún agbára bá dé yóò dìde ọ̀nà rẹ ti dí agbára bá dé yóò dìde gbogbo tó dàrú láyé rẹ pátá lọ́lọ́ ní agbára láti ṣàjọ níwọ̀n ìgbà tó bá fi ayé rẹ̀ lẹ̀ fún ìfẹ́ ta ni o fún ìfẹ́ ọlọ́run hallelujah ẹ bá ń ké dáadáa
1: hallelujah.

wage mona dada o ibita lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi wo yi ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate telu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lona ogo kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o o fe ke e gbagbe n te je bi ti mo lo ni yen e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa pe laye won o bere ke ni bo jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o lele oba se jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki je to ko ni lekan si.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa rómi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkàn ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run rómi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa rómi lágbára olúwa rómi lágbára olúwa rómi lágbára olúwa rómi lágbára olúwa rómi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bi yánu márùn mi ra santa lọba santa káwọn santa yìí yahudi asakawuli bi da badawuna dabuda santani kẹsàdájà yọrù madabiyaka yahana taburi ayanubara wakahunita sadayiniba wẹẹ yahudi sayidaka nadanda abidabinis kọfà jidas antalya yẹs ọlọrundeo ọlọrundeo ọlọrundeo ẹfunlaye ẹfunlaye ẹfunlaye wahina taori sida bidahana makubidis kafa taisi ndakula mbori yaba.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: You are mama, yeah. You are daddy, yeah. I see you on the tori, Babara, babara, babara, babara, babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida bina zantaniya kazanaja. Yes. Abaradeo, Abaradeo, afẹ fi kun ẹbùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹbùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omiyọma. Yes. Aha. Mabarabade alakala onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ẹ. Alakala onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ọmọ rẹ. O sì yanu. O kù sẹ́jú díẹ̀. And die bon pada. Yes. And die bon pada. Ebu emi olorun. Enenen ata. Didina da buna mata. Waka. Bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalala. Odeo. Odi bite yon meji ta meta bawa. Nime lo mwa la re mwa. Odeo. Yes. Fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgba ẹgba ẹgba ẹgba ẹgba yes in daruba satan body akọ dudu na daratus kafadina baruba satanika daya balakabura satakana bakunis kanaja ẹ sọrọ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná kan fẹ wọ abẹ aṣọ rẹ ọ fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn. Ọfẹ mu iyọnu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atom oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yay nara o number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina ta ruba saraka oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara Abara de o Iye meji o je ogba Ta ba iku o nbi Ta ye re o yi pada Tori won o bere to mu bo Ni atanda o se nge Won ma bere nkan to mu bo Pe lati je dogun What are you doing Kilo nse lati je dogun Kilo mu bo Eh Abara de sa Abara desa, abara desa, abara desa, abara desa. Ti oluwa ni abara. Eyan gbodo de ipade tolorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. Ebere agbara, ebere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what is all about? I'm done. I don't know what you are. I can be out of my attire. Who do I About you, say, Pasir, say, Jamalo, about you, Pasir, Lika. Yay! Nananda, be at a car, Sindaka. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! Inade, Inade, Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Inadeo. Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Ininda, Abunanda, Atasanaka. Odeo. Odeo, Odeo, Odeo. O ku se ju meji pere ini ndara bo ana taraba ina to juna lo ina jo juna lo ina to juna lo lati nu agbara olorun ko wonu ayami o ko wonu ayami o ko wonu ayami o so me de lo mena lati bi lo ati mi ato ma ataya so wa de lo mena so wa de lo mena so wa de lo mena so wa de lo mena so wa de lo mena so wa de lo mena ati mi ato ma ataya oruko jesu aba ati ku ki pa agbata la kala ki se lori e aba ati na kiran ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e olu aro mi lagbara ati mi ato ma ataya olu aro mi lagbara olu aro mi lagbara.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Olu aro mi lagbara olu aro mi lagbara olu aro mi lagbara. Yes, yes. Olu aro mi lagbara olu aro mi lagbara olu aro mi lagbara olu aro mi lagbara. Boa tua Lord God Jesus Oluwawa.
2: This song has been written for those whose spirits are imprisoned.